mungod lawa mungod tato. Eksportir tohulon nalo ni Zarlawani lo otanggulay buau lo hulon nalo ma modata tamo pia. Tunggulo ma hepotalilio ode lipulo tau deli. Buau beti tinggal bolo hepo ma poma ima alo tau. Nabo masatia ma muali wujudu doi. Tolando bu au boti bo pohutu bohu u pola langalo mealo pola poalo. Nabo masatia bu au boti ma he pohutu wolio u tanggulalio briket bato. Uma he lawolo lio o deli pulo tau deli. Uma popo bohu alio pola langalio mealo pomanggangia lio tililah hepo. Wau briket batok beti wanuto Arabi ma pomalio tabaa utam batilio mati hitihula to meja uma hilolo amai salang u penginto palio poloo tunggulo poloa u lumuala yito debo odelo wambulo modata ta palalulo briket beti sabu briket beti tanggulalio ramah lingkungan. Utie malihiango Orlando to u mopolai ati la pulo. Mungulamongo tato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mo dlawa mga otato. Tanaga kerja asing, mealo TKA, moali mo kalajato Indonesia. Bo asalipo, dila mo hihe de walo aturangi. O walu walo TKA buti musim mo tuu de walo aturangi. Una modaha amanilio lo TKA buti. Ikabi tenaga kerja atau dinas tenaga kerja wau transmigrasi provinsi Edwin Hulopi lo otanggulai mo pohuna tenaga kerja asing mealo TKA buti mawo luo duduta iyo to aturangi to timi idu TKA mo kalaja to Indonesia musi mo tu ude walo sarati. Ode perusahaan upah-upahuna TKA musi duta-duta atau aturangi. Tolo tula delio musi ganapu. Wau musi mongohihiango ode tato Indonesia ti diopo tohulondalo up mopokalaja to perusahaan. Owolo TKA musi mongohi ilimu ode taulo Indonesia u kalakalaja to perusahaan doido. Pamalenda tata po ima-ima to o woluo lo TKA buti o pohilelio o de perusahaan u molapuru o woluo lo TKA alihu motu ude wolo aturangi. Mengulama ngotato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.